0: Yan, Demsoy Robles at mga taga-Maramag Bukid noon, maayong buntag. Maraming salamat.
1: Mami Gemma, Karangkang Tonay, shout out sa kanyang bana na si Ronnie Torres, ug sa kanila anak na si Louis James at si Angel Faith. Watching from Lambagon, Claveria, Misamis Oriental.
0: Alam mo, dami nakikinig sa atin. Wala na ba? Wala na, no?
1: Meron pa. This one just came
0: si
1: in.
0: Si Janik ni Carnes, Morning Heart FM. Shout out po kay Mami Janice. Ay, yun po, nabasa ko na yung kanina. Maraming maraming salamat for listening. Dari, remind ko lang, yung mga plantadores natin, alam ko, dami nakikinig dyan po sa bukid nun. Di ba? Laging nakatune in sila sa 93.7 Heart FM bukid nun. Remind ko lang, yung mga plantadores natin, yung mga tubo dyan, ha? Patuloy pa rin yung pananalasan itong RSSI. Ito yung red stripe soft scale insect, ha? Na talagang mapinsala po na insekto sa ating mga pananim, hindi lamang sa tubo at ganoon din sa mga ibang pananim natin, ha? Mangyari po na meron tayong mga pinapalabas na mga awareness ukol po sa RSSI. At kung may makita kayo, may mamataan kayo dyan po sa inyong mga taniman, ay ipagbigay alam ka agad sa inyong mga asosasyon. Yung mga asosasyon dyan, kahalimbawa na lamang ng SGABI SFB MPC.
1: Para matulungan kayo.
0: So, agad-agad, no? At para ma-actionan agad yan. At huwag na kumalat sa buong bukid nun. Naway, naman po sana.
1: Hindi na natin ito pabuti pa na lumaki pa yung infestation.
0: Yung MinFed naman, ginagawa nila yung kanilang, o ano yung maitutulong dun sa kanilang mga miyembro at ganun din sa mga plantadores ng tubo. Alright! Maraming salamat sa lahat po ng mga nakatune in at ganun din at mga nagpapabati. Oras natin, 8:04 na po ng umaga.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita.
0: Oras natin, 8:04 na po ng umaga. Naku, nauna yung extra. Bakit kaya? May sa itong computer natin ngayon. Gumagalaw ng kanya lang. Huwag muna yung extra yan. Nandito pa kami. Oras natin, 8:04 ng umaga. At yan po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Takalan po natin mga news writers, Nel Arshaga at Tony Gonzalez. At ganun din sa ating mga partners sa Technical Department, Engineer Clark Montibon ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batyansila naman sa bahagi ng Bukidnon. Sangalan po na buong puwersa ng Heart FM News Department at sangalan din po ni Mar Laurenio na aking partner. Kami po ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
1: Nel Arshaga.
0: At ako naman, Randy Kilos. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita.
3: This is Heart 92.7.
4: Gigutom na ba?

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 827 ang oras natin, sweethearts. That was Cup of Joe with Multo. And that song was brought to us by Presto Creams. Good morning! At saka, welcome back. We're now doing the program Heart Morning Drive. Isang oras lang itong pagsasama natin. Ha? Ngayong alas 9, of course, magbabalik si Dr. Heart at saka si George para sa kanilang programang Music from the Heart. At saka, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon. Ha? Yung Orozco Minibus driver natin, maraming salamat sa pag-text kay Roxanne, ang kanilang pawa, and of course, sa kanilang driver. Bus number 29 na si Lee. Shoutout po sa inyong lahat. At saka sa lahat ng mga, ano ba yun, yung mga pasahero nila ngayon dyan, di ba? At saka sabihan mo, driver Lee, ha, yung mga pasahero mo na palaging nakasmile habang sumasakay dyan sa bus mo. Alright, good morning and happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Kapisdon, Kauswagan. Hi kay Binglags Borden. Happy listening once again din sa ating mga sweethearts dyan sa may Kibaway, Bugidnon, sa Totski Car Wash. Happy listening dyan po sa may East Kibaway. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Good morning din kay Gauden Zarquita and also kay Edwin Amilao. Good morning to you, Sir Edwin. Kamusta? Biyahe na po ba? At saka yung mga sweethearts din natin ngayon na nagzuzumba. O, diba? Sarap talaga magzumba sa umaga. At saka magsugba sa udto. O, Ate Carla, ha? Good morning sa inyo and the rest of our Zumba Momshies dyan po sa may Bloomingdale. 8:29 ang oras natin, sweethearts. Check muna natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ang ating mga Poging Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HPG Jerry Small but Terrible Kabuyaon. Good morning sa iyo, Jerry.
2: Yes, good morning, Harbison. Dalagad kong lumbia. Yung lumbia, Master Son, pamutang SM. Medyo okay na ngayon kasi mga estudyante nakapasok na. Hanggang umabot ako dito sa may pababa, Master Son, pamunta Ilaya. Doon lang pababa, medyo flowing siya, unti-unti. Kasi naka, ano yung traffic light natin doon, naka
0: hello, Jerry?
2: Hello.
0: Yes.
2: Oh, dito ba? Dito sa may paminto na. Okay. Sabol, maluwag. Hanggang palay ko ako dito sa may Isalina Braves. Okay, pasabol. Medyo okay ang traffic natin ngayon.
0: Alright. Maraming salamat sa iyong report, Jerry.
2: Yan ang latest na sitwasyon. Makasana ang aking nadalan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small but Terrible Kabayan, nasa Hard FM, Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic Alamin.
3: Gigutom na ba?

0: 8:41 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidoin. And time check brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. And that song was also brought to us by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos, and 75 centavos lang SRP per baso. Pili na! Happy, happy listening kay Ma'am Rosa Olandres Macha. And also pabati niya yung mga people daw dyan sa may San Jose Seminary. Hi kay Leia Banak, kay Alec de los Santos, Ethan Apolinar, and also pahabol din kay Amy Balumadres. Nag-greet na ka, Mami Lola Amy, ha? At saka sa mga nasa Carmelites Kamamanan, shout out po sa inyong lahat, ya. Mga sisters, good morning to you. At saka batiin natin ng ating happy, happy listening din, ha? Uy, nakurat sila. Ay, kakurat. Inanag yun na, sa iyong mumata, di ba? Mga hitsuraan sa iyong mumata. At mga subidahon, unya na ng untom ang mata. Good morning to you, Lola Amy. And also sa ating mga sweethearts dyan, ha? Sa may BBQ, Roxanne Macha, Lorimer Zacala, Candy Ato, kay Mercy Inday Mansueto, Nino Sabel Bactong, Mommy Elaine, and also kay sa lahat ng BBQ family natin. Good morning to you. And also sa Wabis family sa Barangay 31. And of course, sa kanilang buutan na kapitana, si Ma'am Delia Wabe. Good morning to you, kapitana. Oh, pwede ba tayong mag-solicit dyan? Oh, good morning din sa ating mga barangay tanod, ha? Itong mga, tawagan eh. Oh, basta, itong mga gwapo din na tanod sa may Barangay 31. Shoutout po sa inyong lahat. Demsoy, good morning sa Imo. Biyahe na si Demsoy. At saka yung Donsel Boss natin, ha? Happy, happy listening din sa inyo. At sino pa ba itong napabati dito para wala yung mangluod? Oh, si, si Vera, good morning to you, Vera. Ay din sa ating mga sweethearts dyan sa may Market City, Agora. Dito sa may Cogon Market. And of course, pinaka-busy ka ron. Dyan sa may Westbound Terminal. Ating Fish Landing at saka Vegetable Landing. Gusto pag-landing sa pa-airport ngayon, ha? Yung airplane landing natin. Happy, happy listening din sa ating mga taxi drivers. And dyan ngayon sa may airport. Waiting lang pabalik para at least di gansi sa biyahe, di ba? Sana punuan yung pagbalik niyo, mga drivers natin na naka-Heart FM, ha? Paswerte. I-text nyo rin yung mga pangalan ng mga pasahero nyo, ha? Para at least ganahan sila. Basig di na munaog, di ba? Ito na ang ating The Price is Rise Overload. Sino kaya yung second lucky winner natin ngayong araw na to na makauwi ng Lungagunon na bigas at saka grocery items? Ayun, dito tayo huminto sa may Bayabas. Puno tayo dito. Winner natin galing dyan sa may Zone 5, Barangay Bayabas. Eto, congratulations kay Reggie Rowan Cesar. Reggie Rowan Cesar ng Barangay Bayabas, Zone 5. At saka yung winner natin kanina, ha, si Jean Liamera ng Barangay Kauswangan, NHA. Congratulations sa inyo. Pakikuha lang po ng inyong lungagunon, inyong bigas at saka grocery items here sa ating impilan located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Kerman. Huwag kalimutan po magdala ng ID, ha? Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 8:45 na po ng umaga. Magbabalik pa ako right after this break. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal? Mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify. via dine-in, take-out, drive-thru, or magdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257576, Series of 2026.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:56 na po ang oras natin, sweethearts. By time for Harvey Stone. Oh, you can catch me back later at 3 o'clock ha, para sa ating programang Heart Afternoon Drive. Siyempre bukas, magsasama-sama pa rin tayo. Ito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: 92.7. Heart FM News Update.
1: Hindi nabubura ang kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagkasundo sa lahat, kabilang ang mga Duterte. Ang umano'y grave threat na maging bahagi ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Paglilinaw ito ni Palace Press Officer Claire Castro, walang kaugnayan ang pahayag ng Pangulo tungkol sa reconciliation sa aligasyon ng pagbabanta. Sinabi ni Castro, hindi lamang tungkol sa grave threat ang issue sa impeachment, kundi pati na rin sa kakayahan at asal ng isang opisyal na humahawak ng mataas na posisyon sa pamahalaan. Dagdagan niya na layunin ng impeachment trial na matukoy kung karapat dapat mamuno ang isang leader para sa kapakanan ng taong bayan. Nasa taong bayan anya ang paghusga kung may kakayahan ng Vice Presidente na mamuno sa bansa sa hinaharap. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Magandang morning mga sweethearts, panibagong araw, panibagong linggo. Well, I just wanna let you know that every gising is a blessing. Kaya naman kung gising ka ngayon, magpasalamat ka sa puong may kapal, di ba? And we are together till 11 o'clock. Sino ba yung nag-breakfast pa? Sige, join tayo ha. Sama-sama tayo. Dishing you all your favorite love songs. Dito po sa ating programang Music from the Heart. Kasama si George and Dr. Heart. Mga sweethearts, alam ko inaabangan din ninyo ito, yung ating question of the heart. Are you guys ready? Oh, ready na ba kayong masaktan na naman? Ay, nako. Ito sabi, okay lang ba sa'yo? Nagawin kang panakipbutas ng taong mahal mo. Agoy. Isa pa, George B. O, okay lang ba sa'yo? Nagawin kang panakipbutas ng taong mahal mo. Ang catch nga ay mahal mo. Agoy. Kaya mo ba to that kind of sacrifice and love na papayag ka na lang na maging panakipbutas? Oo, hindi, at bakit? Lagyan nyo naman ng bakit. O, diba? Gusto ko na din marinig yung mga experience din ninyo. Kayo ba ay naging panakipbutas na? If you have experienced that, then text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927 sa atin namang Facebook page, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. 9:12 on the clock and Rockstar with Mahal Pa Rin Kita. Ang isa sa inyo na, uy, sumahan ako. Walang iwanan, walang lipatan. Dito lang tayo sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro in 93.7 Hearts FM Bukidnon. 9:31 and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. George is going to be with you till 11 o'clock dito po sa ating programang Music from the Heart sa nagbabagang Lunes. Ay, nagbabaga talaga. Di ba marami tayong aabangan mamaya? Alam nyo yan. Basta manood tayo, mag-observe, ano? O, tingnan natin. Pero kayo, ngayon, tayo ay mag-date. It's gonna be a date till 11 o'clock sa ating po programang Music from the Heart. Solo flight muna si George, ha? May importante, mahalaga lang si Dr. Heart. Ako muna. Oh, I'll be playing you all your favorite love hits. And also, we'll be discussing, ayan, sa mga kaka-tune in lang, sa mga hindi na nakuha yung ating question of the heart kanina. Okay lang ba sa'yo na gawin kang panakipbutas ng taong mahal mo? Yung panakipbutas kasi, sa mga hindi po nakakaalam, oh, ito, based on my understanding and experience ba? Pwede. Oh, yung ano ba, yung tinatawag nating rebound. Yung parang kakahiwalay lang ng isang tao, tapos parang naging kayo agad. And then, hindi pa siya totally healed eh, pero ikaw yung parang band-aid sa iyahang samad. Diba? Ganun yun eh, yung ideology ng tinatawag nating panakipbutas. Ala, nakarelate. Karelate ka? Ala, let me read some messages here. Ayan, sabi dito ni 8892 sa mga sweethearts natin dyan po sa may Tutski. Ayan, maraming salamat sa Tutski Car Wash sa may Kibawe. Maraming salamat sa inyong pagkikinig kay Bogart Iscariot, Eddie Rangmak, Glenmark Studio, Tutski Ligaspi, na Pirmi, nagpakawi-kawi. Kayo talaga. Oh, maing buntag mga gwapo. Ayan, sabi naman ni 9947, good morning po, para po sa akin, para sa taong mahal ko. Okay lang po na maging panakipbutas. Kasi mahal ko yung tao. Ganun naman daw talaga pag nagmamahal. Lahat gagawin mo. Kapalit man ay sakit. Pero malay po natin, darating din po ang panahon na ako naman ang mamahalin niya. Well, bagay sa'yo ang kanta ni Sara Jeronimo na A Very Special Love from Maramag. Alam mo yung diramdam ko yung sinabi niya na okay lang basta kay mahal man niya at umaasa siya that at the end of the day mamahalin din siya. Well, maraming nangyayaring ganyan at sana naman ay mangyari din yun sa mga taong nakakaranas ng ganito, no? They let themselves being the panakiputas or the rebound para sa taong mahal nila na sana i-reciprocate din. You know, hindi natin mapipilit yan kung hindi ka talaga mahal ng tao. Pero kung mamahalin ka man niya eventually, well, that's good. Pero kung hindi, wag nating ipilit, ha? Marami pang isda dyan sa dagat. Sige, patuloy tayo sa ating mga usapang pag-ibig. A question of the heart. Na okay lang ba sa'yo na maging panakiputas sa taong mahal mo? Text us 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Message mo din ako ha sa Facebook page at dun po sa post natin. Yeah, we have a post dun po sa ating Facebook page. Hearts FM 92.7 - Cagayan de Oro City. 9:33, I'll be back. Claire Marlo will be joining us. Keep it right here sa Hearts FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Hearts

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 20 pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
3: Everybody is happy! Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 3:29 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Napakainit po yung hapon natin ngayon. Ano, Monday afternoon. Grabe yung traffic natin. Bagal ng usad ng galaw ng ating traffic, especially dito sa may Vamenta. Dito sa may yung papuntang papuntang rotonda. Grabe, napakainit. Yung kawawa talaga yung mga nagmomotor, di ba? Bilad na bilad sa init habang naka-red light pa. But anyway, alam na natin kung ano yung dapat gawin natin, ha. Dapat balot yung katawan natin, tsaka suot tayo ng balaklava, ilalim po ng ating helmet, at tsaka syempre pag-ingatan natin ating mga mata, di ba? Kasi ating mga mata ay windows of our soul. Good afternoon to you once again, sweethearts. Nakakape na ba ang lahat? Nakakape na ba ang tanan? Yung mga hindi pa nakakape, tsaka wala. Parang inaantok na tayo, ha. Magkape tayo, tsaka enjoyin natin yung moment ngayon kasi merienda time na naman. At para sa inyong mga pabate, huwag kayong magtubili, ha. 0917-1579-927. At mag-message din kayo sa aming Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Mayong-mayong pagpamilyaw sa lahat ng ating mga taxi drivers ngayon. Wad-wad na, kumbati na, mga chong. At happy-happy listening din sa ating mga drivers, ha. Huwag tayong pasaway sa daan. Tsaka takbong pogi lang po tayo. Hi din sa ating mga Donsals. At tsaka, Orozco Minibus. Happy-happy listening po sa inyo. Mami Elaine Gales, nag-enjoy sa mga music natin dito while naglalaba. Dawat na dekaglabada karon, Mami Elaine. Happy-happy listening sa imo, ha. At tsaka kay Sir Nicholas Gales at ating mga suki dyan sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Mayong hapon din kay Edwin Amilao. Edwin, kumusta namang kadiha? At batiin din natin yung mga pamilya ni Edwin, ha, dyan sa may Bukidnon, sa Dangkagan, Bukidnon, De La Serna family at saka Amilao family. Happy-happy listening po sa inyong lahat dyan. 3:31 po ng hapon. Magbabalik pa ako with more music dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstry Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
7: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 3:40, tuwing oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. At syempre, kayo nakatune in dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidnoy. And mayong-mayong hapon, napakainit po sa labas. At tsaka, grabe tayo ha. Dapat always keep your cool lang. Iwasan natin yung mga road rage yan ha. Dapat pasensya yung pa-rally natin. Especially sa mga ating mga drivers natin ngayon, nagsiksikan sa traffic. Nako, for sure, dyan sa may Cogon at saka sa may Osmeña ha. Ang daming mga illegal parking dyan. Anyway, shoutout po sa inyong lahat, mga Manoy ha. Mayong hapon din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Kamamanan. Kaya Ma'am Ro, ito pangalan niya, Rosa Matcha. Oy, mayong-mayong hapon po sa inyo ha. At enjoy na enjoy siya, nangangapi. At saka, while nagkikinig dito sa Heart FM, di ba? Coffee na, Mama Rosa Olandres Matcha. At batiin natin ng happy, happy listening ang ating mga sweethearts dyan sa may Carmelites, ha? Sa may Kamamanan. Happy, happy listening din yung nasa kitchen nila dyan sa may, anong pangalan nito? San Jose Seminary. Hi kay Lea Bana, kay Alec De Los Santos, kay Ethan Apolinar. Maraming salamat po sa pagkikinig, ha? At saka mamaya, mamimigay na naman tayo ng bigas. It's gonna be our last winner of the day. Kaya abangan lang, baka pangalan nyo na yung mapili natin, ha? Yung mabunot ng ating ruleta. Alright? Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Zing Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Zing Ice dapat ang tube ice mo. Zing Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: nakikinig dyan sa may Barangay Bunbon. Shoutout po sa inyo. And also kay Sir Efren Huayan. Welcome back, Sir Efren. Ay, mayong pag-abot balik diri sa atong sa iyang yutang na tawahan ha. Dyan sa may City Homes. Malanang upol. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa pakikinig. And also hi at happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Luna Street. Kumusta po ang traffic natin dyan? Ay, sana may makapagsabi sa atin, maka-heads up sa atin kung kumusta yung traffic natin. But anyway, maya-maya lang po ha, makontakt natin ang ating mga HPG para magbigay alam sa atin kung gaano ba ka-traffic ngayong Monday afternoon natin, right? But anyway, yung mga iba is getting ready to go home na ha. Very excited na sila. Make sure na natapos natin yung mga trabaho natin ha. Hi nga pala sa ating mga call center agents na getting ready na din for their shift. First shift sila mamaya. Oh, nako, napakaaga talaga ha. So, happy listening po sa inyong lahat. Yung mga estudyante natin na vacant nila ngayon na nasa boarding house lang. Shoutout din sa inyo. Ang atong mga tattoo shop natin ha. Shoutout din sa inyo at ang mga tattoo artist. Maraming salamat at nakikinig kayo dito sa Heart FM, di ba? Rock on lang. Nag-aabang sila kasi mamayang alas 5. It's gonna be your favorite folk rock and country music. And of course, yung mga alternative music natin from the 90s and early 2000s. So abangan nyo yan ha, mamaya ating Heart Rock Cafe. 4:16 ang oras natin. I'll be back with the music from Earl Agustin. Bag-ora siya dari ha. Earl Agustin with the song entitled Dalangin. Of course, dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: Natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si J. Toots Tagalog of RRJ Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya J.
2: Yes, Harviston, sa mga tataan ng Taro Enrico papuntang Osmeña, medyo may build-up na dyan. Pero pagka naman naman sa Osmeña, papunta ka naman sa Agora Terminal, okay naman, maayos naman, at maluwag-luwag pa konti, pero moving naman mga sabihan. At kung pupunta naman kayo, papunta ng Garokaya, posing yan sa pupunta rin sa air, medyo build-up niya, may mga laking truck na dyan. At dito sa Likuhan, palabas naman ng Claro M. Retro, pupunta Venice, build-up na dyan. Haba-haba ng pila dyan. At dere-derecho naman sa Venice, palabas, pupunta dere-derecho hanggang sa Rotonda. Maayos naman, maluwag naman. Basta makarating na kami dito sa
0: Okay, all right. Maraming salamat sa iyong report.
2: Yan na dito sa sitwasyon, mga kasalang alitahan sa ngayon. At masada group, okay, to God Foods. Para sa Heart FM, Road Traffic, alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, alamin.
3: Gigutom na ba?

0: 4:46 ang oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. At that was Cat's Eye with Game Boy. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magandang hapon sa mga papauwi na natin, ha. Yung mga out ng alas 4. Nako, nasa bahay na. Napaka swerte, ha. Oh, tapos maaga na yung matulog. kung di mabisi sa cellphone at saka di mabisi sa mga music natin dito sa Heart FM, maaga na yan matulog, ha. Especially yung mga trentahe natin. How much more yung mga nasa 40? Magandang hapon sa inyo, ha, mga uncle, auntie, mga tito, tita natin, ha. At saka happy listening din sa ating sweethearts dyan sa may alae, ha. Yung mga papauwi din nating mga factory workers dyan. Magandang hapon po sa inyong lahat. At saka yung ating bao-bao drivers natin. Nako, pag-aingatan yung mga bao-bao nyo, ha. Oh, balita ko kanina may nakuha daw na bao-bao. Sayang, di ba? Sana ano na kayang update nun. Diyan pa sa may Kogon, di ba? Ingat po tayo. Ang daming masasamang loob sa panahon na ito. Dapat unahan na natin sila. Kung isa lang yung luck natin, dapat ngayon doble na yung luck natin, ha. At saka lagyan natin ng ano ba yun? Yung mga GPS tracking device. Para at least sure na sure na makukuha pa natin yung mga gamit natin. Especially yung mamahaling motor mo. Tsaka kung hulugan pa yung motor mo. Nako, grabe talaga. Magandang hapon din sa ating mga suki dyan po sa may Baraopol, ha. Magandang hapon sa inyo. Prince Faisal. Oh, si Brother Faisal Umpuan. Maayong-maayong hapon. Saka yung mga kalaro niya sa tennis, ha. Oh, grabe talaga. While naglalaro sila ng tennis, of course, nasa background nila yung Heart FM. Parang palong-palo talaga. Saka, di ba, inspired kay Alex Ayala. Magandang hapon sa inyo dyan, brothers, ha. Ito na po yung sinasabi ko na last winner of the day sa ating The Price is Rise Overload. Muling ikot na po ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Sino kaya? Ayun! Dito tayo huminto sa may puntod. Bunot na tayo dito. Galing dyan sa may puntod. Congratulations kay Cressel Dawn Gonzalez. Cressel Dawn Gonzalez ng Puntod. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Ito nga pala yung ating winners simula kaninang umaga, ha. Congratulations din kay Gian Liamera ng NHA Kauswagan. Si Reggie Rowan Cesar ng Bayaba Zone 5. Henry Navarro III ng Makabalan. Diyan po sa Maybara. Kay Roger Pulgo, ang ating TNVS driver. Driver winner natin, ha. Roger Polgo, congratulations to you. And also kay Eden Lagura ng Barangay Kauswagan. At saka yung pinaka-latest natin na winner, si Cressel Don Gonzalez ng Barangay Puntod. Kano-ano kaya ito ni Mami Marilyn? No? Congratulations sa you, sweethearts. Huwag kalimutan magdala ng ID. Punta lang kayo sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Alas 4:50 na, I'll be playing you back music from Peter Karma. Pag-ibig ay kanibalismo. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Birch

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bogidoin. Oras natin, sweethearts, exactly 5 o'clock na po ng hapon. And that's it. Maraming salamat at sinamahan niyo ako, ha, sa dalawang oras nating programa. Let's do this again tomorrow. Don't forget, bukas I'll still be your morning man. Ako pa rin yung opener niyo, ha. At saka sa hapon ako yung closer. Anyway, maraming salamat. Catch me back tomorrow. Tuesday po tayo bukas. Of course, patuloy tayong mag-enjoy sa mga music dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:04.
1: Heart 92.7.
0: Heart FM News Update.
2: Nanawagan ang Department of Health o DOH 10 sa mga magulang, guardian, mga paaralan at buong komunidad na suportahan ang isinasagawang nationwide deworming program ngayong buwan ng Hulyo. Ayon sa DOH 10, ligtas at epektibo ang deworming at isa itong mahalagang hakbang upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga parasitong bulate na maaaring makaapekto sa kanilang kalusugan, nutrisyon at paglaki. Binigyang din din ang ahensya ng pakikilahok ng mga magulang at komunidad ay mahalaga upang mas maraming kabataan ang mabigyan ng deworming at mapanatiling malusog. Pinapayuhan ang mga nais makilahok sa programa na makipag-ugnayan sa kanilang pinakamalapit na barangay health center para sa schedule at iba pang detalye ng deworming activities. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart FM Time. It is now 6:34. This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
7: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
8: Kami, mga taga-Baro o Paul, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
9: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
4: Heart 92.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 7:33.
1: Time Check brought to you by Senior Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: This is Heart 92.7.
3: CDO Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang Idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best Idol hot dog ever.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nasa Tidja, 48, Barangay Sambulawan, Midayab, North Cavato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kinabuhay.

0: Heart FM Time. It is now 7:45. This is Heart 92.7.
1: Gigutom na ba?

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa o naman yoy?
3: Unsa o naman yoy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
5: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
6: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
8: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:15. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa inyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa'yo mag-baby. Ay, anak ka babae, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Inay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kag open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kuna to ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik
4: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
6: Where every piso gets more value.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Smart FM Time. It is now 9:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

sa'yo. Heart FM Time. It is now 11:30. Heart 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most

0: Heart FM
1: time. It is now 1:30.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.

0: Heart FM
1: time. It is now 1:47.
0: This is Heart 92.7.

0: FM.
1: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 2:45. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini naka Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 4:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:15. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Heart 92.7.
2: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, legundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa, una man yoy. Unsa, una man yoy.
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
7: The price is rice. Overload!
3: The price is rice. Overload.
8: Overload. Tama.
3: Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
9: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 5:31 po ng umaga, and time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And also brought to us by Virginia Hot Dog. Good morning. Grabe. Ang aga-aga po ng ulan, sweethearts. Pero wala. Take it as a blessing, di ba? Kahit basang-basa tayo papunta dito. Sabi nga, the show must go on. At saka magsama-sama na naman tayo, ha. Hanggang alas 9 po ng umaga. At saka abangan nyo mamayang alas 7. It's gonna be with Dr. Hart and George para sa Heart Balita. Alright? And kumusta po yung mga nabasa, ha? Especially yung mga nagmomotor. Nako, grabe talaga. Yung kapote natin, malaking tulong, di ba? Pero ang problema, wala tayong kapote. Ang basa-basa tuloy ng sweater natin. But anyway, maligo na lang tayo, ha? Kuha na lang tayo ng sabon. At saka mag-shower na lang tayo ulit. Meron namang bidet dito. Hoy, Harvey Stone here. At saka masahin natin yung Martes natin na umaga, ha. Ano ba yung mga ginagawa natin ngayon? Yung mga nag-stretching na. Good morning to you. At saka yung mga inaantok pa, ha. Yung mga wala pa galing nagmaoy. Good morning sa imo. At saka good morning din yung mga nagising. Grabe, basang-basa yung hindi nasara na bintana, di ba? At saka si Mister nanguhit man. Nanguhit kay patangtangan ko. Ipa-unplug na ang mga ventilador, di ba? Kasi malamig naman talaga. At saka pwede nang pahinaan natin yung ating mga aircon para tipid-tipid muna tayo. Full blast na naman mamayang tanghali yan. For sure, napakainit po, di ba? Check na lang natin yung weather natin ngayong araw na to, ha? At saka, eto na. Daming mga sweethearts natin ngayon na mas maaga pa sa atin, ha. May nag-message dito as early as 2 a.m. Grabe, 2:14 a.m. Good morning kay Maricor Modesto. Diyan po sa may Zone 5 Bunbon. Ang aga-aga mo. Natulog ka ba? At saka kay Rhea Zamora. Kanina to, nag-message sa atin mga 5 a.m. Grabe daw yung ulan dyan sa may Calaveria. Uy, sana all. Umuulan rin kami dito. How's the weather down there? At saka umulan na naman daw sa may kabakungan Calaveria. Good morning sa inyong lahat dyan, ha. Especially yung mga patungas nato ng mga estudyante sa USTP dyan. Ingat po tayo sa daan. Make sure

0: Yung mga sinasampay nila na mga damit nila sa labas, hindi nakuha. Ako, basang-basa tuloy, di ba? Bawi na lang kayo mamayang tanghali. Alright? Para sa inyong mga pabati, 0917-1579-927. Message din sa ating FB official page. 92.7- Cagayan de Oro. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro. Ano, kulang-kulang. Magbabalik ba ako with more music? This is Pinoy Heart dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. 72 years of trust, cooperation, and community. Welcome to the grand finale of FICO's 72nd anniversary celebration. This isn't just an exclusive block screening of Spider-Man Brand New Day. It's a mission of hope. Brought to you by the FICO. Every ticket helps provide a brand new day for women in specially difficult circumstances. See you on July 30, 2026, 6 p.m. at the Cinema 2 Ayala Centrio Mall. Reserve your tickets now. Please visit the nearest FICO office in Cagayan de Oro City. This event is also brought to you by Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaemote, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 5:49 ang oras natin, sweethearts. Maulan pa ba sa labas? Anyway, good morning to all of you. And time check brought to us by Uno Plus, numero unong alaga. Kasama niyo pa rin Harvey Stone on a beautiful Tuesday morning. Beautiful! Kasi ang araw ng ang aga ng blessings natin, di ba? As early as mga kanina, mga pasadong alas 4, grabe yung buhos ng ulan. Ang sarap pa matulog. Bawi na lang tayo mamaya pagkatapos natin. At saka sama-sama pa rin tayo mamayang hapon para sa ating Heart Afternoon Drive. Anyway, mag-enjoy tayo sa ating umaga ngayon. Pang ilang kape na ba yan? Yung mga hindi pa nagkakape, nako. Mag-init na ng tubig, tsaka magkape. Tsaka yung sobra na ininit mong tubig, pangligo mo yan ha, yung maligam-gam. Oh. Ang sarap-sarap ng gising natin ha. Kasi may nag-good night sa kanya kagabi. Mga walang nag-good night, oh eto, mag-good morning na ako sa inyo ha. Good morning din sa ating mga sweethearts ngayon na kakabangon lang dyan sa may bukid noon, mga estudyante natin ha. Oh, na-memorize ba yung dapat i-memorize? Oh, tsaka yung ating mga assignments natin. Uso pa bang assignments ngayon? Parang wala na yata, di ba? Oh, relax na relax yung mga estudyante natin eh. At tsaka yung mga nanay natin. Nako, naamoy ko yung beef loaf. At tsaka yung corned beef natin. Ang sarap-sarap ng breakfast ha. At tsaka may sunny side up. Pwede tatlo sa akin talaga. Ang sarap talaga, di ba? Para I love you. Good morning sa ating mga sweethearts ngayon, mga drivers natin. Yung mga Grab drivers natin, mga TNVS drivers natin, grabe, magdamagan talaga yung schedule nila. Good morning to all of you. Huwag kalimutan, matulog. Importante po yung tulog, ha? Di tulog na 2 oras lang. Dapat medyo mataas yung tulog natin. Abot tayo ng 8 hours para at least pagka shift na natin, tuloy-tuloy. Diba? Ratsada gihapon. Wad-wad na po. Good morning, Mami Elaine Gales. Good morning din kay Sir Efren Wayan. Good morning sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Kogon Public Market. Ang ating cafeteria dyan ha. Sabi pagkapasok mo, daghan kay gaso-aso. Gaso-aso ang si Kuwate. Gaso-aso ang Putumaya. Gaso-aso po ang among gugma diha kaninyo. Chanaks naman. Ay! Nagsabi dito, nag-message dito ha. Ay magpaluto ng manok. Sino ba to? Di ba to si Marifel? Good morning to you, Marifel. And happy listening din sa ating mga sweethearts ha. Diyan po sa may Bakonga Street, sa may Lapasan. Happy listening sa inyo dyan. At saka yung ating mga padyak. Oh, grabe, ang aga-aga, basang-basa na sila. Para at least makaservisyo man lang sa kanilang mga pasahero dyan ha. Don't forget, lagyan mo ng maraming trapal yung padyak mo para hindi mabasa talaga yung pasahero mo ha. O, pakicheck na lang po yung upuan, baka basang-basa na yan ha. Good morning sa inyo mga manoy! Hi din po sa ating mga sweethearts ngayon, dyan po sa may Nazareth. Happy listening po sa inyong lahat. And of course, yung mga kapulisan natin, ha? Yung mga nag-night duty. O ngayon, palabas na sila, mga alas 6, di ba? Kung tama ba yung tansya ko sa kanilang schedule. Good morning sa inyong mga sir! Ating mga SG natin. Yung iba, grabe, humihilik pa. Good morning sa inyong mga SG, ha? Mga SG natin dito sa FICO Admin Building. And of course, sa lahat ng mga FICO branches o nakikinig dito sa Heart FM. Maraming salamat po. At saka, happy listening nga pala din sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may Market City, Agora. Yung biyayang pabukid noon ngayon ha. Lulan po ng Pabama buses. At saka yung rural transit natin. Yung mga papuntang Butuan. Oh. Good morning to all of you guys. 5:53 na po ng umaga. More of your favorite music. Pinoy Heart po. Kasama si Harvey Stone dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Sea Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
3: May buhay sa makabuhay.
4: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 6:25 ang oras natin, sweethearts! Kasama niyo pa rin Harvey Stone dito sa ating programang Pinoy Heart. Martes na po at saka kumusta pa rin bang gising mo? Na-realize mo na ba na tama ka sa mga hinala mo? Grabe, aga-aga mag-overthink agad ha. But anyway, batiin na natin yung mga sweethearts natin ha. Kanina ba itong nag-aabang sa kanilang mga pabate? Good morning! At saka happy listening kay Emily Makalaging. Good morning to you, Emily. And also, shoutout daw sa ating birthday celebrant karon si Mommy Rosalita Hangaw. Happy birthday to you, Rosalita. At saka happy listening din kay Silver. Mga kasamahan niya dyan sa bahay nila ngayon. Of course, sa kanyang guwapang mama. At saka sa Melodia Pharmacy. Di ba? Tama ba? Silver, good morning. Good morning sa mga kasamahan mo yung mga sales attendant niyo ha. Happy listening po sa inyo. Wabes family diyan sa may barangay 31, especially sa kanilang kapitana. Pinaka-abtik niya si Mama Kapitana Delia Wabe. Good morning to all of you. At saka good morning din po dito sa may Makasandik, dito sa may Tibasak. Oy, grabing ulan diha, di ba? Happy listening din sa ating mga sweethearts diyan po sa may Balulan. Good morning to all of you. At saka ating ding mga sweethearts ngayon dito sa may market ha, sa Carmen. Good morning. Diyan po sa may mahogany section. Good morning kay Ma'am Nanette Raniego. Mga kasamahan niya dyan. At saka ang ating ding mga matansero diha sa Carmen Market. Good morning to all of you. Mag-text kayo sa akin 0917-1579-927 para mabati ko kayo on air. Alright? At saka karun taon-taon, abangan nyo ang ating unang bola. Una nating winners sa ating The Price is Rise Overload. At saka yung mga winners natin, congratulations nga pala, yung mga winners natin kahapon na sa ating The Price is Rise Overload. Eto na, yung winners natin, mag-recap tayo kasi parang wala pa nakakuha sa kanila ha. Congratulations kay Jill Yamera, kahapon to ha, NHA Kauswagan, Reggie Rowan Cesar ng Barangay Bayaba Zone 5, Henry Navarro III ng Barangay Makabalan, Roger Pulgo, ang ating TNVS driver winner natin, Eden Lagora ng Barangay Kauswagan at Cressel Don Gonzalez ng Barangay Puntod. Nako, i-claim nyo na yung mga bigas nyo dito at saka yung grocery items ha. Basta magdala lang po ng ID. Sumugod lang sa aming himpilan. Fifth floor, FICO Admin Building. Dito ba yan sa may Vamenta Boulevard, Elia Herman. Good morning din po sa ating mga papauwi na mga call center agents ha. Pahinga na kayo. Diba grabe? Kapoy kaysa nga tanandagan kay mga irate callers. Pero before kayo uwi ng bahay, punta muna kayo ng mga convenience shop. Tapos doon kayo mag-decompress. Uminom ng malamig na masarap inumin. Aside sa buko juice. At saka uwi na din sa bahay. Mag-shower! At saka tuluyan ng matulog. Another day na naman, di ba? Yung ating mga Motorola drivers ngayon, dyan sa may Kogon, yung biyaheng pamakasandi. Good morning sa inyo. Anong kulay ng Motorola nila? Kasagarin yung mga green at saka yung orange ha. At saka pansinin mo, ang gagwapo ng mga drivers natin dyan. Good morning sa inyo. Good morning din sa ating mga sweethearts dyan po. Sa may gusa, yung RMN dyan, bukas na ba? Ako, gaaso-aso na po. Pagkalami na lang, good. Good morning sa inyong humihigop ng sabaw ngayon, ha? Perfect na perfect po sa ating panahon. Napakalamig. Dapat mainitan yung sikmura natin. O, para at least kung may trabaho tayo mamaya, kumbati na po. Good morning, Noel Arangcon. Ating Mr. Kumbati. And also sa ating si Teacher Emily ha. Ating principal diyan sa may Puerto National High School. Mga teachers natin diyan. Good morning to all of you. At saka dito din sa may West City Central School. Good morning sa lahat ng mga estudyante natin. At siyempre naman yung maaga-maagang bumangon ng mga nanay natin at saka tatay ha. Diba? Parang usong-uso na talaga. Sa una pa, uso basta buntagan. Biplop dahil. Biplop yung mga pinapagmadaliang pamahaw, diba? Good morning sa inyo, ha? 6:31 po ang oras natin. I'll be back with the music from Four of Spades. Dito pa rin sa ating programang Pinoy Heart. Kasama si Harvey Stone. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Dagan po sa ilaha nag-start as McDo crew, unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. 6:49 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Good morning, mga early risers natin ngayon dyan sa may kamamanan, ha? Opo, salamat daw. Happy rainy Tuesday daw, everyone. At saka salamat sa mabugnaw ng kabuntagon.
1: Lago!
0: Sarap talagang matulog, di ba? Tapos tanday-tanday sa malaking unan. Good morning, Lola Amy! And also kay Miles, for sure. Umihilik pa si Miles ngayon. Good morning to you. Pakisabi na lang na good morning, ha? Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may upol. Oh, may magluto daw ng manokin. Si Naki, good morning sa imo, Naki. And also kay Mommy Elaine, eto na. Nag-text na naman si Mommy Elaine. Good morning to you, Mommy Elaine. Kumusta po yung tulog natin, di ba? Masarap magtanday-tanday kang Sir Nicholas, di ba? Good morning sa Galas family. Diyan po sa may barangay 17, Burgos del Pilar. And of course, ilang maabtikon di ang kapitan, ha? Bossing. Good morning sa imo, Bossing. At happy, happy listening din sa ating sweethearts dyan sa may Makabalan, sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Good morning kay Gigi Ming and also kay Sir Jules. Mata na po mga bata, di ba, kay padulong na sa eskwelahan. Masay giluto ni Gigi diya pamahaw. Masi makahapita diya unya. Morning sa imo, Gigi. And also kay Emily. At babati once again ng happy, happy birthday kay Rosalita Hangaw. Si Oy, sino pa yung may birthday dyan? Baka birthday niya ng jowa niyo, nakalimutan niyo, di ba? At least kahit hindi kayo mag-greet sa kanila through text or sa messenger, may makapagsabi na, Oy, nadunggan na ako yung mong pangalan, gigreet ka sa imong jowa sa Heart FM, di ba? Diba? That's Poke Points. 0917-1579-927. Diyan po ipadala ang inyong mga pabati, ha? At saka yung mga requests nyo. At dito din sa ating official Facebook page, ang Heart FM, 92.7-Cagayan de Oro. Pwede din kayo mag-message doon. Good morning at saka happy, happy listening kay Maricor Modesto, diyan po sa may Zone 5 Bonbon. Alright, 6:51 na pong oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
2: Heart 92.7.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Playtime Entertainment.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, a minute to go before hitting 7 o'clock. And that song was brought to us by Virginia Hot Dog. And time check also brought to us by Presto Creams. Good morning once again sa ating mga drivers natin ngayon. Ang aga-aga nagwad-wad na ha. Shoutout kay Michael Jude Sabido ng M&R Taxi. Sa mga kasamahan niyang mga gwapong drivers, good morning sa inyo! Eto na! Eto na po ang ating pabuena mano sa ating The Price is Rise Overload. Pipili na po tayo ng maswerte at pinakauna nating winner sa umagang ito. Eto na! Dito tayo tumapat sa mga drivers, di ba? Sa way pabor-pabor, driver kaagad. Budot na tayo dito. Taxi driver winner. Pangalan ng taxi niya is Aljo Taxi. Aljo Taxi, gising ka na ba? Congratulations kay Jamal Derampe. Jamal Derampe, brother, nanalo ka po ng bigas sa grocery items ng Aljo Taxi ha. Pagkikuha lang po dito sa aming impilan, located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Kerman. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik pa ako with more music. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?
3: Timul

0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headline sa mga mainit na balita ay pong malamig na Martes, Balitang Nasyonal. Reklamong plunder at money laundering laban kina dating House Speaker Romualdez at dating Congressman Zaldi Co. Isasampa ng Ombudsman.
2: Prosecution sang-ayon sa panawagan ng ilang grupo sa Senate Impeachment Court na buksan ang BIA box na naglalaman ng tax records ni VP Sara.

0: Bong pisong halaga ng shabu na kumpiska.
1: Headline sa ating balitang Bukidnon na pitaw malay-balay, hinikayat ang mas malawak na pagalang at pagtanggap sa mga PWD.
0: Balitang Bukidnon pa rin, Manolo Fortins, nananatiling mapayapa, BNP patuloy ang pagpapatupad ng mga checkpoints.
1: At balitang Bukidnon pa rin, banking sector sa malay-balay patuloy ang paglago ayon sa Bankers Association.
0: Headline naman sa ating balitang Mindanao, 22.5 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na sabat sa Davao del Norte. Walo arestado.
1: Headline naman sa ating balitang international, Peru niyanig ng 5.5 na lindol ni makatao na sawi.
0: Samantala, headline pa rin sa ating balitang international, Ukraine drones kumitil na ng 8 buhay sa Russia.
1: At headline sa ating balitang pampalakasan, Spain bagong FIFA World Cup champion matapos talunin ng Argentina.
0: At headline sa ating showbiz balita, Yasi Pressman at Representative Luigi Villafuerte engage na.
2: Heart FM Balita mula sa Heart FM News Center. Narito ang inyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Cagayan de Oro City. Magandang umaga, Bukidnon at Northern Mindanao. Mayong buntag, Pilipinas. Araw po kayo ng Martes, 21 po ng Setyembre, Hulyo, taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department, kami po ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
1: Nel R. Shaga.
0: At ako naman, Randy Kilos. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Oras natin, 7:37 na po ng umaga. Una po sa ating balitang nasyonal. Magsasampa ang Office of the Ombudsman na magkakahiwalay na reklamo para sa preliminary investigation laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Kongresista Elizalde Saldico at iba pang kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kabilang sa mga inihaing reklamo ang plunder at ganun din ang paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Nilinaw ni Clavano na hindi pa ito formal na kaso sa korte at bibigyan pa ng pagkakataon ng mga respondent na magsumite ng kanilang sagot bago magpasya ang panel of prosecutors kung isasampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Batay po sa investigasyon, si Romualdez umano ang pangunahing personalidad sa umano'y paglihis ng pondo kung saan kabilang sa ebidensya ang sinumpaang salaysay ng 8 dating security personnel ni Saldico at mga dokumento nag-uugnay sa umano'y money trail.
2: Heart FM Balita.
1: Samantala, suportada naman ng House Prosecution Panel ang panawagan sa Senate Impeachment Court ng mga grupo kabilang ang Impeachment Watchdog na bantay Senado na payagan na ang pagpapasubpina sa tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Anchor Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. nararamdaman at sumasang-ayon sila sa panawagan at paniniwala ng mga grupo na napakalaga na makita ng ating mga kababayan ang mga nilalaman ng mga dokumento at malaman ang kabuang yaman ng Vice Presidente. Ito ani ang paraan para makita ang katotohanan kaugnay sa Article 2 o Unexplained Wealth ni VP Sara. Aniya mabigat at matibay ang mga batayang ginamit sa ilalim ng konstitusyon. Para kay Tolosa, napakalinaw ang basihan kung bakit dapat buksan ang BIR box dahil pinapayagan ang pagbubukas ito batay na rin sa 1987 Constitution. Ayon naman kay House Impeachment Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, hindi maaaring paghiwalayin ang katotohanan at pananagutan.
0: Oras natin, 7:40 na po ng umaga. Samantala, sa ibang balita naman, nanawagan si dating Senate President Franklin Drilon sa Senate Impeachment Court na iwasang maging masyadong teknikal ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Drilon, maaaring malito at mawala ng interes ang publiko dahil sa pagiging masyadong teknikal ang naturang pagdinig. Anya, kahit siya na isang abogado at 2 beses na naging bahagi ng impeachment trial, ay nababagot dahil sa haba at teknikalidad ng mga naging pagdinig. Iginit din niya na mahalagang maunawaan ng

0: Publiko ang mga nangyayari sa paglilitis upang malaman ang katotohanan. Heart FM, balita! Oras natin, 7:40 na po ng umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dahon naman tayo sa mga balita sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM, balitang lokal!
0: Balitang lokal, maglulunsad ng malawakang operasyon ng Night Market Management Committee o ito po yung NMMC sa Cogod Night Market laban sa mga vendors na patuloy na nagtitinda sa kabila ng ipinatutupad na suspensyon ng operasyon. Ayon kay NMMC Co-Chair Attorney Egay Uy, marami pa ring vendor ang nagnenegosyo sa lugar kahit nananatiling suspendido ang night market. Kaya't kinakailangan na ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na alituntunin. Humingi rin ang paumanhin si Uy sa mga vendors na maapektuhan ng operasyon, ngunit iginit niyang bahagi lamang ito ng kanilang mandato upang ipatupad ang direktiba ng lokal na pamahalaan. Binigyan din naman niya na sasampahan ng kaukulang aksyon ang sinumang lalabag sa ipinapatupad na suspensyon habang nananatili ang kautusan ng pamahalaang lungsod.
1: Heart FM, balita!
0: Oras 7:42 na po ng umaga. Samantala, dagdag pa rin sa ating balitang lokal. Tanggap tayo ng report mula po sa labas ng ating himpilan. Eto po ay may kaugnayan sa pagbibigay ng DepEd ng katiyakan ha. Sa ito'y hinggil sa kaligtasan ng mga deworming tablets. Detalye po ng balitang yan. Tanggapin natin ang report mula po sa ating Cagayan de Oro Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, go ahead. Mayong buntag.
2: Bigay ng katiyakan ng Department of Education, DepEd Cagayan de Oro na ligtas sa mga deworming tablets na nakatakdang ipamahagi sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Dr. Mark Miso, Medical Officer ng DepEd CDO, sumailalim sa masusing pagsusuri ang mga gamot at ligtas itong inumin ng mga bata kapag nasunod ang tamang paraan ng pag-inom. Anya, hindi muna sisimulan ang school-based deworming program hanggat wala pang opisyal na abiso mula sa Department of Health o DOH. Pinaalahanan din ni Dr. Miso ang mga magulang na tiyaking nakakain ng kanilang mga anak bago pa inumin ang deworming tablet upang maiwasan ang posibleng pananakit ng tiyan at pagsusuka. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa bisyong may puso.
0: Dagang salamat Tony Gonzalez sa ating senior news correspondent sa Cagayan de Oro City at ng Misamis Oriental.
1: Heart FM Balita.
3: Sa iwalay naman na balita, nakatakdang isagawa sa Hulyo 22 sa City Hall Quadrangle ng Cagayan de Oro ang social pension payout at medical mission para sa mga persons with disabilities sa PWD bilang bahagi ng pagdiriwang ng 48th National Disability Rights Week. Tatanggap ang bawat kwalipikadong benepisyaryo ng 3,000 pesos na social pension katumbas ng 6 na buwang benepisyo mula Enero hanggang Hunyo. Pinaalahanan din ng mga benepisyaryo na magdala ng balidong ID at iba pang kinakailangang dokumento kabilang ang authorization letter para sa mga authorized representative. Ayon sa mga organizer, layunin ng programa na mapalawak ang suporta ng pamahalaan sa mga PWD sa pamamagitan ng tulong pinansyal at libreng selbisyong medikal.
0: Oras natin, 7:44 ng umaga, dagdag pa rin sa ating balitang lokal. Nasa kote ang isang dating pulis na itinuturing na high value individual o HVI at isa pa niyang hinihinalang kasabwat matapos ang isinagawang by-bust operation dyan po sa may barangay na Tumulan, Taguloan, Misamis Oriental. Inilala ng mga otoridad ng mga suspects sa mga alias na Wawang, 29 anyos at ganun din na Jay, 22 anyos. Ayon sa pulisya, si Wawang ay dating miyembro ng Philippine National Police o PNP na natanggal sa serbisyo noong Pebrero taong 2026. Sa operasyon, nakumpiska ang tinatayang 80 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga ng 544,000 pesos. Batay po yan sa standard drug price at isang PNP ID, PNP badge, black pouch at marked money na ginamit sa by-bust operation. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Taguloan Municipal Police Station ang dalawang suspect at nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Heart FM, balita!
0: Oras natin, 7:46 na po ng umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Tayo po'y magko-commercial break at sa ating pagbabalik, mga balita naman sa Bukidnon. Mga balita sa iba pang parte ng Mindanao. Ganun din mga balita sa labas ng bansa, sa sports at sa showbiz. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
1: Heart 92.7
4: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. This is Heart 92.7.
5: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
0: Aras natin, 7:46 na po ng umaga. Aras po'y hatid sa atin ng New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Patuloy po kayo nakikinig sa Heart FM Balita. Siyempre, live tayo napapakinggan ha sa dalawang himpilan po ng inyong Heart FM. Diyan po sa Bukidnon, kayo po'y nakatune in sa 93.7 Heart FM Bukidnon. At siyempre, sa Cagayan de Oro, kayo po'y nakikinig sa 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City.
1: Heart FM Balita.
0: Live din po tayo napapanood sa ating Facebook pages. Ha? Maaari kayong magpadala ng inyong mga mensahe. At mamaya po ay babasahin namin yung mga pa-shoutouts. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon. Yan po ang ating mga Facebook pages. Mangyari po na i-like at i-share ang video po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
0: Oras 7:48 ng umaga, dahot tayo sa mga balita sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
0: Inikayat ng Persons with Disability Affairs o PDAW Malaybalay ang mga pamilya at komunidad na patuloy na isulong ang pagtanggap, paggalang at ganun din pagkilala sa karapatan ng mga persons with disabilities sa PWDs. Ayon kay PDAW Malaybalay Head Michelle Timones, mahigit 6,000 na ang rehistradong PWD sa lungsod at inaasahan pang madaragdagan ang nasabing bilang sa mga susunod na panahon. Bilang tugon sa kanilang pangangailangan, nagtatag ang tanggapan ng iba't ibang support groups para sa may autism, Down syndrome, mga sumasailalim sa dialysis at mga may kapansanan sa pandinig upang mabigyan sila ng mas angkop na suporta at ganun din ng serbisyo. Kahit paman, sinabi ni Timones na nananatili pa rin suliranin ang diskriminasyon at ganun din pang-aapi na naranasan ng ilang PWDs kabilang ang mga insidente ang nagaganap mismo sa loob ng kanilang tahanan.
3: Samantala, nananatiling mapayapa ang bayan ng Manolo Fortich sa Bukidnon ayon sa lokal na pulisya na nagsilbing o nagsabing wala silang naitatalang malaking krimen sa lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Roggie Ortensio, Hepe ng Manolo Fortich Municipal Police Station, ang madalas na naiulat sa kanilang tanggapan ay mga vehicular accident, partikular sa mga o sa barangay ng Maloco at Dalirig. Dahil dito, patuloy ang pagsasagawa ng mga checkpoints sa pakikipagtulungan ng Roads and Traffic Administration o RTA Manolo Fortich, lalo na sa mahigpit na pagpapatupad ng speed limit upang maiwasan ang mga aksidente sa lansangan. Nananawagan din ang pulisya sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at agad na iulat ang anumang kainainalang aktibidad upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa buong bayan.
1: Heart FM Balita.
0: Aras natin, 7:15 na po ng umaga. Samantala, patuloy na nananatiling matatag ang ekonomiya ng Malaybalay City. At ganun din ang lalawigan ng Bukidnon sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya. Ayon po yan sa Malaybalay City Bankers Association. Sinabi ni Association President Ronel Pama na inaasahan pang madadagdagan ang mga ito sa oras na maaprubahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang iba pang aplikasyon ng mga bangko. Kasabay nito'y hinimok ni Pama ang publiko na ilagak ang kanilang ipon sa mga bangko sa halip na itago sa bahay, lalo na't pinadali ang makapagbukas ng basic deposit account gamit lamang isang valid ID at mababang paunang deposito. Binigyan din niya na mas ligtas na ngayon ang pag-iimpok dahil itinaas na sa 1 million pesos ang insurance coverage ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC para sa bawat depositor.
1: Heart FM, balita.
0: Oras natin, 7:51 na po ng umaga. Oras po ay hitid sa atin ng Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na.
1: Heart FM, balita.
0: Sumayin niyo po ang ating balitang Bukidnon. Samantala, dako naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, balitang Mindanao.
0: 22.5 million pesos na halaga po ng smuggled na sigarilyo na sabat sa Davao del Norte. Walo arestado. Detalye po ng balitang yan, tanggapin natin ang report mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, go ahead, mayong buntag.
5: Napabat ng mga otoridad ang sinabihang 22.5 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isinagawang operasyon sa Barangay La Paz, Carmen, Davao del Norte. Walong individual ang naaresto matapos maaktuhan sa umano'y illegal na pag-iimbak at transportasyon ng kontrabando. Ayon sa Philippine National Police, bahagi ang operasyon sa pinaigting na kampanya laban sa malawakang smuggling sa Mindanao. Pinaghihinalaan ding may kaugnayan ang nasabing grupo sa mas malaking inter-regional smuggling network, kaya pinalalalim ang investigasyon upang matukoy ang iba pang mga sangkot. Naharap ang mga naarestong suspect sa kaukulang kaso kaugnay ng smuggling at paglabag sa customs at tax laws. Tiniyak naman ang BNB na magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mga sindikatong sangkot sa pagpupustit ng mga kontrabando sa Davao Region. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, servisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
0: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent dyan po sa Davao Region.
1: Heart FM Balita.
0: Oras natin, 7:53 ng umaga. Dako naman tayo sa mga balita sa ibayong dagat.
1: Heart FM, Balitang International.
0: Umabot na sa 8 katawang nasawi sa drone strike ng Ukraine sa Western Russia. Maraming katawan na rin ang nasugatan sa nasabing insidente. Sinabi ni Tambov Governor Evgeny Pervishov na tinamaan ng drone ang warehouse sa Kotovsk. Mayroon namang 28 drones ng Ukraine ang naharang ng Russia. Patuloy naman na nagpapagaling ang nasa 25 katao matapos magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan.
3: Samantala, ninyanig naman ang magnitude 5.5 na lindol ang kabundukan ng Andes sa Peru na ikinasawi ng 5 katao. Naiulat din na 20 katawang nasugatan habang mahigit 300 residente ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa lindol. Ayon sa US Geological Survey, tumama ang lindol noong Sabado, bandang alas 9 ng gabi. Ayon sa mga opisyal, mas lumala ang epekto ng lindol sa ilang gutsali sa lugar dahil ang mga ito ay gawa sa adobe o putik. Samantala, noong 2007, niyanig na magnitude 7.9 na lindol ang lalawigan ng Pisco na ikinamatay ng halos 600 katao.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Ah, ito ha, talagang inabangan to kahapon. Nasungkit po ng Spanya o Spain ang ikalawang FIFA World Cup title matapos pataubin ang defending champion na Argentina sa score na 1-0 sa pamamigitan ng game-winning goal ni Ferran Torres sa ika-106 na minuto ng extra time. Nangibabaw ang Spain sa buong laban matapos makalikha po ng 20 shot attempts habang hirap makabuo ng opensa ang Argentina at hindi nga nakapagtala ng kahit isang tira bago ang extra time. Lalo pang nahirapan ang Albiceleste ng mapatalsik si Enzo Fernandez matapos makatanggap ng ikalawang yellow card. Yan po sa pagtatapos ng regulation time. Sa tagumpay na ito, nasungkit ng Spanya ang ikalawang kampyonato nito sa FIFA World Cup at naging kauna-unahang koponan sa kasaysayan ng torneo na isang goal lamang ang pinayagang maitala laban sa kanila sa buong kompetisyon.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Ito, happy news. So, masaya yung binahagi ng aktres na si Yasi Pressman at Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villafuerte ang kanilang engagement sa pamamagitan ng kani-kanilang social media accounts. Ibinahagi na magkasintahan ng ilang larawan mula sa proposal kung saan makikitang naganap ang pag-aalok ng kasal sa isang outdoor setting.
0: Mm-hmm.
3: Mahigit 3 taon na magkarelasyon sila Pressman at Villafuerte bago ang kanilang engagement. Agad namang bumuhos ng pagbati at mensahe ng suporta mula sa kanilang mga kaibigan sa industriya ng showbiz at mga taga-suporta.
0: Aba.
3: Happy news.
0: Eh, di tawag dito rin fiancé na.
3: Fiancé na.
0: Ba yun? Ba yun? Ay, naku naman. Dumarami na sila, ha?
3: Oo nga.
0: Na nagiging partner ng ano, nagiging partner ng mga politiko.
3: Oo nga, ano. Ay, grabe naman ito pinagdaanan din ni Yasi. Kasi maraming kontrobersiya.
0: Ganun na ba? Mga nahiringan mo dyan? Ano ba mga sinasabi ng mga bubuit mo?
3: Ay, naalala ko lang dati, may nag-viral na video ni Yasi.
0: Aha, talaga?
3: Parang nandun lang siya sa stage, nakatitig. Tapos yung kanyang, eto nga, si Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villafuerte. Andun lang siya sa gilid, ay pag-chikahan sa kanyang
0: mga friends. Ay, very supportive.
3: Ay,
0: parang ganun.
3: Nagad siya na mag-isa. Tapos may mga comment pa doon na, ay, red flag yan. Kasi kaya kanyang iwanan para lang magkita.
0: Ay, nako. Nako, hindi naman dapat iniiwan yung mga ganyan. Lalo pat Yasi Pressman yan.
3: Yasi Pressman.
0: Ay, nako.
3: Actually, marami akong, especially nung bago pa sila, talagang marami nagsasabi na parang hindi magkakatuluyan itong dalawa.
0: Ay, ganun.
3: O, kasi nga nakikita ng publiko na may mga konting panas.
0: May mga, may mga red flags na nakikita.
3: Si Pong. Pero eto, napatunayan nilang dalawa that they are happy and they are the happy ending of each other.
0: Yun naman kailangan talaga. You have to prove to them, you have to prove to the world na ito nga, worth ka nga sa mga ganitong bagay. Worth na karapat-dapat ka na maging isang happy individual. Correct. Na maging isang happy person.
3: Deserve mo.
0: Oo, deserve mo yan.
3: Despite, alam mo yung parang you and me against the world nga itong kanilang naging relasyon.
0: Ay, ganun.
3: Kasi nga,
0: ako, maraming nakaka-relate sa mga ganyan.
3: Marami. Pero yun nga, pinatunayan nila na despite of everything, basta mahal nyo ang isa't isa, you can meet
0: hindi lang masyadong
3: others.
0: Familiar. Ito si Kong Luigi ba? Ito kasama sa ano? Kasama ba ito sa Qualcomm?
3: Hindi.
0: Hindi ba? Hindi. Kinaklaro ko lang. Iba pala yung nasa isip ko.
3: Iba yun. Yun naman ay, I guess, kung hindi ako nagkakamali, ay ex ni... tawag nito ni Su Ramirez.
0: Yun nga. Akala ko nga yun eh. Ay, sabi ko nga, sasabihin ko nga sana, mula kay Su, tatawid dito kay Yasi.
3: Kay
0: Yasi. Anyway, sige, abangan natin yan ha. Good luck sa inyo, Yasi. At yun din kay Kong Luigi.
3: May wedding bells na naman tayo ng matutong ngayon.
0: Alright, parang maraming salamat sa iyong chika, ha? Nella Arasaga.
3: Yan ang ating balita ngayong Martes.
0: Oras natin, isang minuto po bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Alamin muna natin ang lagay po ng ating trapiko.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Kumusta kaya ang lagay ng ating mga kakalsadahan ngayong malamig na Martes? Alamin natin sa pamamagitan po ng ating Heart Masada Group na si Jay Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Jay, mayong buntag.
6: Mayong buntag, Randy Del. Sa mga dadaan ng Claro MX to, Dyan sa bahagi ng Corrales Crossing, okay naman ang dami ng traffic dyan. Kalwagang patangin. At dire-diretso papunta Corrales, papunta rin sa Divisoria, Agwag Panama, Yakapin Street, Maluwag, hanggang sa makarating ako dito sa Carmen na dumana ko ng J.R. Bora Bridge. Okay pa, maluwag pa. Natin ko lang, balibala sa ating private school dyan sa Carmen, talagang hitap dyan. At going naman sa Patageria, maluwag man na Patageria. Alaman si Drive, okay na ngayon, maluwag-luwag. Pero dito sa Pilarin, ay haba-habaan yung patensya. Medyo mahaba-haba na rin ang ipad na traffic natin dyan. Hanggang sa Serena Street Crossing, vice versa, and then kapuntang Serena Crossing. At ang ating sayas, haba-haba na kapunta rito sa Rotonda.
0: Ayun, dyan sa may bandang sayas, nagbi-build up na nga.
6: Ay, mahaba-haba na, halos maabot na ng landfill.
0: Asa ka ba ngayon? Asa ka ngayon?
6: Dito ako sa Kalaanan area, sa isang subdivision.
0: Ayun, kumusta naman dyan?
6: Maluwag na papunta ang Kalaanan, pero yun talagang kahit kakalaan papunta sa dyan sa ating syudad ay medyo may haba-haba talaga sa traffic.
0: Ayun. Pag napapalapit ka na nga sa sentro. Alright, maraming salamat sa iyong report, HPGJ Tagalog Tudes ng RRJ Taxi.
6: Yan ang latest na sitwasyon, mga kalsada, ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, J. Tagalog Tudes. Para sa Heart FM, Road Traffic, alam
1: mo. RRTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, alamin.
0: Oras natin, 2 minuto po makalipas ang alas 8 ng umaga. Bakit ang magpapatuloy ha? Merong paalala si Jason Steele po sa inyo.
7: Lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet, o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. 2 ulam tapos may drink in one meal? Mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257576, Series of 2026.
0: Oras natin, 3 minuto po, makalipas ang alas 11 ng umaga. Sumayon po ang mga mainit at pinag-uusapang balita ngayon pong araw ng Martes, 21 po ng Hulyo taong 2026. Samantala, balikan muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, reklamong plunder at money laundering laban kay dating House Speaker Romualdez at ganun din kay dating Congressman Saldi Co, isasampah ng Ombudsman.
3: House prosecutions ang ayon sa panawagan ng ilang grupo sa Senate Impeachment Court na buksan ang BIR box na naglalaman ng tax records ni VP Sara.
0: Samantala, former SP Drilon sinabing maaring mawala ng interes ang publiko sa impeachment trial ni VP Sara.
3: At headline sa ating balitang lokal, malawakang operasyon ng Kugo Night Market, isasagawa ng NMMC.
0: Balitang lokal pa rin, DepEd CDO nagbigay ng katiyakan sa kaligtasan ng deworming tablets.
3: At malitang lokal pa rin, PWD social pension payout at medical mission gagawin sa Hulyo 22.
0: Headline pa rin sa ating balitang lokal, tinanggal na pulis na sa kote sa bypass operation sa Tagaloan, mahigit 500,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska.
3: Headline sa ating balitang Bukidnon, Pidaw, Malaybalay, hinikayat ang mas malawak na pagalang at pagtanggap sa mga PWD.
0: Headline pa rin sa ating balitang Balitang Bukidnon, Manolo Fortich, nananatiling mga payapa. PNP, patuloy ang pagpapatupad ng mga checkpoints.
3: Balitang Bukidnon pa rin, banking sector sa Malaybalay City, patuloy ang paglago ayon sa Bankers Association.
0: Headline naman sa ating Balitang Mindanao, 22.5 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo. Nasabat sa Davao del Norte, 8 arestado.
3: Headline sa ating Balitang International, Peru, niyanig, nag-magnitude 5.5 na lindol, 5 katao nasawi.
0: Headline pa rin sa ating Balitang International, Ukraine drones, kumitil ng 8 buhay sa Russia.
3: At headline sa ating Balitang Sports, Spain, bagong FIFA World Cup champion matapos talunin ang Argentina.
0: At headline sa ating showbiz balita, Yasi Pressman at Representative